0: Masi, Nana yeboa interbenu mankranso. Meet the Lord, boso me freho insutem. Mami nyako, eputuoja edria bin. God is great, matime hon asante achim ofwase. Fox, kasie.
1: Emuda ho pefe.
2: Lock it in.
3: More news.
4: More news.
3: More information.
4: Fox. Fox.
5: Apomode mapadie eno ane Hepa Plus Mixture.
6: Pavi Plus Mox. Hepa Plus Mixture. E tutu malaria na sekura.
7: Sweet darling.
6: My beautiful baby.
7: Hepa Plus Mixture ye busie ya no mama hwade ya ba. Busu mi pinie. Menti asie medo.
6: Tie. Hepa Plus Mixture. Enye adwuma ebe ye woni pedu anu mu no. Afie kura na ebe ye onwanwa mo. Eduro ye ma general well being. Ebusua pomodin hu hia mi ye. Esini bibia. And to me, my name is Pefia.
7: Hey, share. Oh, yeah. Hepa Plus husband.
6: You're the one Hepa Plus husband. And you also, oh, yeah. Hepa Plus wife. Now, I'm one. Hepa Plus mixer. My dear, you're ready. Pa. Pavi Plus Mox. And a Hepa Plus Nina. A pin for a battle more menu for. And you can't wait for me to come. Our pharmacist is in her basho. At 0542-778-572. And now 0549. 297-463. Hepa Plus Mixer. Mapobudra mapa.
7: FDIG Adrian Kratso Yafu.
8: Mema etiefo nyina akwaba ba Amuzu Herbal Clinic. Media drobia ba yefreno Amuzu P Herbal Mixture. Eye dura ebua ima eni meme nyina. Oba pampano oshe efi naseba no. Oba insio basa basa eguno. Oba bia nasye ne hene. Insawan sawa aji na kose kuma boso. Ne jun sono pampano oshe. Edi echire ba obe hia Amuzu P Herbal Mixture. Ujun sona sene kala no eni ye darkish, more yellowish. Na pampa nu wa shio mua eke kaye, e ya ba ujun su numu. Na chika sei, unamani ya, pa Amuzu P ne numuwe. Bemans, ujun se mu papa ye, jun so yene biyakem, be hia Amuzu P Herbal Mixture. Jun so ade jun so, uti de kakra. Se ugun sio na se ya unkuwa na uti ya. Junso ane junso moje diye chile no. Unhia Amuzu P Herbal Mixture. Bema ne junso e bon kan kan kan kan. Unhia Amuzu P Herbal Mixture. Obi se dok. E ya na inso to tru e free. Mbema no oba. Se mbi chim kakra na abe guwa no white. E insawan sawan. Aji bema na boso. Ushe abano emu ya u ya. Obi se dok te ime shi ano anhono mesrew. E nye shiwa hunu nina na ye nkwe. Baba so muwe ti mo shiwa hono. Inti bema ne shwa hono onko pa Amuzu P numu ni nyan chuchu nko. Obi se doktor mi jwari wia ne mi hun nina ya mi hene. Asi e shwi apie gu miso, mi junso wia. Na se junso ni bi tama yase. Bema wasa hao nina ano ube hi Amuzu P Herbal Mixture. Ope do duwa ne tu. Ewa herbal shop u biere mo. Ewa pharmacy, drugstore. Any herbal shop u biere buo ho. Se du duwa pa na ope tu dia. Nwa ba ya suye na watafun shi ya eso. Amuzu jian shi ebe mbodo market no. Suwa kumasi ya nwa kwa dani herbal. Misi herbal pide nko mu tu bisen tombi. Akra munko kenshi dragli, mubisana nabu wache, kenswok, repash, ena tinatet. Upa Amuzu P use misebi ya fremi nama 0247-776743. 0247-776743. Amuzu P Herba Mixture, Mauji hiyo chalo.
9: Enfie bebrenia, mi yusu chocho cream, eni chocho soap. E free chocho industries. Mi ridia yefe papa. Enfie bebrenia, na menia jise, hafeidie, wanum edi chocho skin toner. Any church shower gel abba. Ma chenyache. Sa product we abua ma meskin na yefefefe. A mame confidence in so. A kosrupa. Wade ba fre. Sempeni nim. Ena watchie munsio. Adane no. Edi aye shower gel no. A mame unu sacha ebe bre. Wame ridi eni. Na uni mbribi. Empokra. A mame kala nwa yefe. Na church skin tone anedie. Wan mwa chen. Tomere. Eni nim mwa mwa. Ena odi aye. Enunti. A mame skin nwe nya yefe pa. Ye me ready enu eni adwuma kama kama. Mani mo ananka wrinkles agi aboso no. Aye kama. Ne nyina akọ. Oh my chocho.
10: Yes baby. O frem ya na.
9: Mira, me ni chocho shower gel. Eni chocho skin toner na kasa. Memfrel.
10: Eh, na me kasa o si me chocho mucho. Se eno so die, eye mi o baby. Na wonam na ye fesa no. Eh, we die, e tu sintidua pao.
9: Fanasi eno ma chocho shower gel. Eni chocho skin toner.
11: Chocho shower gel and ni chocho skin toner. We are me chocho mucho
10: FDA. Adjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjedjed
1: adie ne wo fa se wo bag mu sha no
3: ah atia ana ma miyam shimi se e ye good morning herbal mixture dr 3 days akofa ba na siesie mi sa no she kane no ne me fichi koma na enkoye infections any ulcer na etete me me ma mi kotodwe ni sisi ene ne to asia na etwetwe ni nyina no e ye good morning herbal mixture da romanti e ko na me kunu kura de won toto na se fi se no no e boa no ma ne bo adwuma won pem ne june so sem ne didi sem nyina no ene ekoye na anim sa ata ma me asma no e ye good morning herbal mixture ene to asia kra na me de me ni chi won ho krampo ne se e ye immune booster enti e boa wo e ma ya die bi e wo mu bia no e to asia kra
1: ani ami na ma ya mre awa mpam no adie fe ma mba ku na me kwanom
3: saga me ma good morning herbal mixture e wo Ghana fana baby ya ko herbal shop ene pharmacy wo benye bi wo baby ya wo de wo kwa wo se wo pe good morning ana se machio
1: adie fe afe ana ma hunu wa sintasem no dr 3 days ana ko fa good morning ana se makio abagana we si nyina ana ubatima fifia no awa pharmacy ani ba bia dia ya ton na wa fifia number na
3: ani atia number no ni e ye 0246594117
4: shenu somam se se adwadi enka to food and drugs authority for dom sa shase agiatun
12: Hey, se se de Dr. Foku wa wusu no ho ampa. E ba se yedi nubune nua hini esa yare de Dr. Edie. Pagini di ampa pa o.
13: E no bru wa na de na eje wa kasa kasa.
12: Ofo kwonku